0: Yangoya, the mini say. Was done by pine the by a rang in a bopuaka, or men rang in a bongana, Mangaya copunaki rang in a kakapongana. Yet the caracato one a caragan and testacaparapar and tetromeuri. A remeru met the men that is a pipe in the tapon caratop. Yet I could the sacaratop and a contesacaparaparayo. Tirongrong way, a rongrong yesu, a repogitog in kakaparapara. You could not nakir and roiri. Paibukina ba, ipunti meto and a penmais and kayo meta carang in a puaka. Mete sacaparaparari and or at the men that the tea, a wakani mangaya. Hari unda kira patan enti pera kareka, oe tak. Owam tuo buan ni toye kina perangin roiroi. Pai buki na parangin ni maizina pei kati ime tuwa ni pera kareka kuniya. Meta kute sakaroa tuo buari. Ho, au tuo buan ki ee yena pun sika isa ki yao meta aki aka punga na. Meta kute saka para para. Ipun rangin ni siro yaan. Au pun na ki o korona ke pun si te buona pi mete pai para. O ti rongorong I buki ni yesu. Ing, kanga yarun di tuo buari eki punga na reke na irora. Nkana sa ki kaka punga na. Awani pun nengan nape terongorong ibu kini Yesu metemewa ya pou ariangani rangaira ekas tu pupus dia. Tepai para pun narapu kini makurin. Meron te wari kari kira. Hari aku ata ya yaru rapas tenakanga ni mea kaina nunte kawai ya yes. Hari asa ni kata ni maneka pa enam makuri ibu kira. Maya resa kiri ya insi wari wari onnota nana teya kati asuan katua pung. Mesti pun dia ini peniri rakanuan nana katua pung. Paina pun kuna ni muana pita kira nako ni mewa kini metemewa erau. Hari asa ni yangoya pas tenaku kuri ya. Itaku Yesu paingen kana sinana kon to mantapu o mennanga mani mentataru mesti pon suai pisiro an ka to ngan nanwara on kan ni subunna kita u metana o saki na pe konan kare kete me u yapo te ka to to kana saki ko ko wa kita anna ki ngote ya kana kon nana suwa ti aswa ni ka parai ya pure na ki hasani pure na koira on kan ni suka asta pasi pon na ki kina ro yan wan Yesu on na ki na perere ita ki mangaiya Mayaren kanasta ki kapungana te paipara meni mea kana konna na teaka ibukeni meura o sipun rangi ni katoana bea te paipara paia ki pungana ibukira. Mayari eran kane saa ki muana nkai kapungana akina meni muana kin mewa kina ni meungi yesu ari emeti ye ibukin kaparana mpure. Ware ware a ongo teaka ni katoa pungu na konna na rungurungu na koimu pa kuonga na taia pa ye ite mewa ya ketu kina ari imuina. Nkana kwa ki ongo teaka na konna na teaka yesu. Aina punna ki kona ande kiirom te meau aria ketukina. Ngayare, yangoia, te ministeri.
1: Awane te yangoia te ministeri, bukin te teitan na peong ramina nun te ngapongei. Oya punre reitarik te etaka meuri na koim, kuya kwa usin kayon mga... Wakin ikan wan spam metapem kit na anak ni kutapin wakin na mekan ni na te metuan pun wakin ako meritan te wawam ina nanteng apa ngayon.